0: si fluye. Awo mo jai, ona na jai si.
1: Ewi abo. Ewi abo. Ewi asramai. Asramai sa. Ena abo no. Yawa. Hey, yeah, we are now.